0: tahu
1: kisah. Odoi, ikodon bagu.
2: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
2: Kawasa nogi meganu Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
1: Wah, awasi tepi umanan. Kawasado, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngawi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Ya, tapi nga ngapi dobay na jam ka vahu tahu minit do nung usubab dahit pogun dato ko o ma tumihamus tako da mamahis tayo ka makin nga uliti hozo do sangkoto niti paintanto na pa da ogumo dati tambahu tayo ka tapi na hindi anangan do makin nga uliti hozo do sangkoto niti yan na kapanak dati da pumuan naman di gugulo kiva dati pumuan naman tayo kiva dati na fazan di avasi om nagikivada ti navazan ni ausong ko avasing tamoy mo do ondom do toko do sangyan kongo diti hozo do songkoton pain tantu na po iiso na dahit pumagunan iti tapunay ko dahit ko sa himbahan do bos kadazano mazaliti Saba VFM om hozo do sumusut ongo do toko hozo do kamatan hozo matali Irin Tadius kan naman it kampung. Hozo man tadi Henry Lee Ginavo au Miho Hansanon. Aum nagi hozo man tadi EJ Ajamain Tadaw Tagazo. Nakamatan.

Labay na jam ko, vahu, opo na mano minute do, nung suva update po, gundo to ko, tipinay ko, kuwang habi do, opo na mapat po minute ko, day do, babazan, kinakaw do, hozo, sang ko to, niti, o, oh, mahansan do, no his nga bikin avo de zu do, nako nga, niti, hozo do, sang ko to, tadaw bay na niti, tipinay ko, o, oh, muntok pa yan, o, ikot pa jam ko, vahu, tuhung po minute do, nung suva, bom, o, nga, to ko, iti, abal to nibo, Namo tina kinakata pa head bagulo hozo da sumusu titi hozo da kamata kamata niti tunay ko hozo mantadi mini inus nombo indadon ku hozo mantadi Claudius Sundang Alex kasakazan do bambazon om nagi hozo mantadi MY Ismail tadau tegazo do kamatan

Ya, pendengar ngawing kan hozom tadi Lenny James unduk ngadau om minagovit toko de jam ko vahu himak pendam tahu minit do dong subab dai pogun toko. Om ya, pendengar ngawi ko ang hobi do 2 minit ko de do sa himban do bos kadazan diti om iso padati hozo do ko niku mentok do babazan teko ko sa himban toko do dong subab diti. Om katuhuadan kumasa VIV topinay tambahut di mantad padati di jam kapat tong per minit do min susubab om gisom do bayno di TV kakal pomiampay do go date ko sa imban do bos kadazan katuhuadan kumade di azu sakadung nga video azu hansan do katihombus do menakadung niti Saba VFM date ko sa imban do suvay megan diti ko sa imban do sumusut diti ko sa imban do bos sina iti topinay ko. Om hisan ko Jesu do hozo do tovi mentok do kesimban do bos kadazan do dong suabiti hozo mentah di Esther Clement Tubong ko ginavan ku do kamatan kaliti mentah na dino om do daiti po di giso mo kesimban to ko om ko piso mo bago to ko do suvay timpu dait suvay kesimban dino ko pengavi do namot tabi pibabasan mentah do go DJ Pete bye bye.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsama.

Ito ba rin kami na jam kasi ang mapad na pa ng 5 minute da tatuwang kakal ko may ang paliti sa limbahan baras sa dusunom. May ang pagod aga DJ Ope. At talo jam, itila mo sa jam kasi ang tatuwang gisom jam kahapadam 2 pitang atuwang. Manki kayo brangos, sinisinding tanga ramay, dit na ulod, gunamantad, sinding-sinding pamilihis dat ginawa, iti timpo-timpo, dat mamasay, no, napakaradya, dat tatuwang na bayan na diti, teka bayan na ti, adiha mila ko nagid makiungkap da sinding mila di pa tadan da hilay panguminan da WhatsApp nuno na pay sinding dit karahian diyo hetay ka it sinding sinding dit talay dun daw narangaw nga karahian dun makinungaw may dun na pa pasurata nuno ha ngaran dat sinding kaya da hilay di WhatsApp umabalan ko magihum da hitid nuludan niya da hitid sa Babi FM sigur na po da hari nuludan umabalan ko da pasiat-siat da baponi kaya makumadi kayo hit makinangaw mayadat radio isuang karita kapsenangan makinangaw senang-senangan papanaw karita hara nagi kanti makinangaw mayadat RTM click diti teka id radio id estro kapsenangan makinangaw kisalimbahan baras desen kaya

Halansandat. Ang alihis ka kurang ngaw. Atagakit nun na pagkalunggoy ginawda kayo. Titipo-tipo po dabay natin. Kumadi kayo. Ako kapi ha sunang raso ha diti. Kinangadyo sending dat katilambus. Mata di popo. Sabi lang alangad.

0: Kinumula ka sarili ka sa limbahan, buras na sunod ka sa limbahan, di karanhano, sinin-sinin dito ko sa lang, sinin-sinin dito ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ika sa limbahan, buras na sunod. Sabah VFM.
1: Kita beri kau sini mantan di Matthias Edwin. Ayat reta anda terumika tidak di sini. Sabah VFM, masalah kapiah.

0: 사랑하는 시민 더워서는
1: ya tapi ini kebena jam kehapa dapat na padam siam minit de tetuang kakal kami yang pada ke DJOP di keselimpahan di ti keselimpahan beras dusun pintan tuna isababi FM apa sih kau dikayut kekal padam yang pada ke di keselimpahan di ti umpalai ku kawagu dat sumiwat menteng dikayut pasen kia dah hiti penguminan dat WhatsApp di ti harapasan mantan di dungul mantad pinawantay ranau hey, tepina iku sampaping kampung kia patad pasan kadao pagulud senang tetuang tabi tadao kamatan 2020 mamasan aku de miagal di tampulan ni kapa yubuk gibantay ya Abdul Malik Ranau John Jones Jimbun menagi di kuma di Thomas mantad di tuaran Yunggun Gandaron Lucy Dayau Isabin Saginday kumana gid kambalutan ko sitid kampung pinawantay kadaw siyaw dit uwako nao arayt ngaran mga napo eh gisam dat zet mayampay pasan kura kura habar de kayo tayin sanan alay dan au nakapibo baras mayad sabah VFM siaran desun kadaw pon sikaw di dungol tambalut ko dahilay pinawantay sampaping iba kampung kya mantad ako itimbua mantadiyaw hilay pinawantay tabi alansan datang lidas ko ngawidah naid pinawantay kya pasan lagi dikati lambus manta di Marius Marudim kami senang ada tetuang di GOP kadaw yang kukuran na habar no kadaw seneng aku nagi luhuan tinsan yang tambalut sebab BFM megal ngawi di Helen Yong Lucy Rayo Julieta Magret Joseph Batilo Igalok Sulingon Florita nagi dikuma di Maria Juhan Yadilah Dobansen Yagang Yagang Sagi Sinto Mitempulan siaw di tahun ang arayat kedaulan sandat ang alidas ngawi au kumaus nga man ko na po matad e gisam na to zet kedaw miyang pay pasen na lansan ang alidas ten sanay miyang pay brakat tag umu kedaw mantad e gisam na to zet kya at ako mantad na po na e gisam na zet ay sahnit ng Taliban. Ito ay tangkap na pamagunan kaya hila da Marika at ka hila id hinangga Australia at ka hinangga ipompa na pamagunan nga nakampay ng awi sa kirad mantada e gisam da to zet kaya magyuni da sinding retan di taktaklong kaki ka daw haranap pa yung ulod siyaw kumadika Marius numbalan ko magyum la sinding nunga ay sa idnuludan kaya nga umbalan ko da mengalan da sinding di suwe kya nga san sinding daw nga i yauhit suminding kya kinangata ko sinding parangahan ko di Marius Marudim nagiri kumatin sanay magkikinangaw sa BFM sinding di Hezi pinapatan di Dorati i taretan dat nawi ako di ka kinangata ko

Popo de bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sasakayon. Om Sorohono mengulok popo bungkusan okon ko jaminan napunsono itadon do tapoy. Pantanga tinimungan memunsuh kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo. Ilago puguluh osoro. Katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Mga nasadakano po nga ako na ko mga nunato mo dat sa bagian kotos kung adit magkiano pungupan nga kasanangan sadakano po nga gayarati ang oprimanan kumadiyalo dit papatunoy pungupan tay sadaka. Kasanangan na pa diri nga kano pahalang mamaruhang dat lumagam kano barakat mga nung kasimbayanan ginawa papaintalang dat konsikahan kain saluman tag kawayon dit atamahang manuduk pamasarahan dit asanong om adang kain sa dumantag kawayon dit meteorolistik o kain sa dumantag kawayon dit asumbong. Pinsing ubasay mga nusadakal, kain sa nan manguhup kumadyalo dit makiano panguhupan.

Sumuko bulan kalimo, Sabah amparamay ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apas silulum rita kagawi. Ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamay, apakapirot ra pan siluluman am pahahansayan. Ramayo taka, oro kaamatan 2026 onom, rakusim amis, papaintalangan ra kaulayan am nan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakapirot ra pan siluluman, amparamay rapahan sayang.

0: Kuno poyo akau rayus aktif ambal raun yak uman min bali ratukir-tukir nuoro raja kerajaan nupahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kuna kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anilinggapu ramiun rayus aktif yuhino. Angi sangkul intorentok minamuli ra kereta sumuku raupis angi sangkul muay ra kantin mako ika arang. Ang kuliah mo sa file ami kapyo book ng upis mo yun. Maya rarahu pinasila ng upusor kapiyahan tikop ng tanah WHO 105 ngopor sumukura talong ngatus nga minit activity physical rast sa minggu kung napakuling nga risiko penyakit ay ka ambal activity ng kapiyahan ng inan.
1: Kukula pakuan ang pambalaan ahalir mayara idagang. Yohino, ahalin mayaralaman web rasino kapunan no am sino rakukula babal pangampinan ahilong rakukula pambalaan indora ulun nakalay ra halir mayara idagang lain haling pandulio account bank kami kapuyo number telepon ralaman semak mul rakuno akaw ahalir muat turun semak mul CCID mayara semak mul.rmp.gov.my kono ahilong anduli rakukula nakalis ampoyo account Rasino Jinaya Social.

0: Okay. Ani ako kon na timunan sak sanggalas. Pinaso na ko.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak, abuli amalawaratinom ratimpu apasi, inan alihar, akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin, tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taga labi akasip intora aun huangon nu ulun bokon.
2: Suruhan Jaya Komunikasi Am Multimedia MCMC Mokondo Ralonggom mempalugut ra akaun media sosial rulalaing ragana mopor am talu ngambilor. Matuo rulalaing pakaran koson mangaru ralalaing nilo Ondo kalo poyo nakasuku mopor am talu ngambilor, kalo mambal ra akaun ra media sosial. Gitio koson mangampin laleng intora marung ruskema am makalabit ra lalom junaya seksual.

0: Pakinangawno do ka sa himbahan, boss kanasan. Isan ka tanabon, papar om tuaran, sisam nga po ng Duvo Titik 2 FM. Tawaw om kalabakan, kudat, tandig om pitas, sisam nga po ng Bahu Titik Sisam FM. Doit na ba kuno po, kinungo na isikoy, doit Sabah VFM, naikot binasi.
1: Hey, how's the candidate mamalamay di tatao kamatan no?
2: Oh bo, agumuna ni Mayo ko paihanom kaso nga bikamatan ni kasayim bo dahil radio di ko ni.
1: Oh bo, kada kamapoy do, pakinungaw na kaso kamatan dahil kasayim ban boss kadazan.

0: kahimbaan, Boss Kareza.
1: Kahimbaan, Boss Kareza.
2: Ahansan do tamoy mo do inginabo di azo do makina nga uriti kasaimban da bosa toko kasaimban da iso na ongo toko de pamagunan pati hamusan do pati nawaan do toko it boss do kadasan po intinagas
1: ay sumasubay nga isava VFM na ikot vinasit.

0: Kahigaganan kozo do sasaw momaguna mahik tumaw pagansak inogunono. Kopeng kapasiti do kolesterol omontok toluo tundu-undu. Tumaw pagansak isasaw no do noguno apatut patamon om sebohyonon do tumaw pagansak kawawagu nung nakosimban no o votik ditumaw. Kibongi susuvay. Momihisun tagumu sangyan pohosuon. Votik takanon iginawi tay ginuling aw kagazat. Om, loso takanon iginuling aw opoto sa sabab topod takanon day tumaw pagansak isa saw naguno. Pamakanan o hidas, tonggungan somavian.
1: Sabah VFM, sidang mapanong dibot di 2FM.
2: Wow! Gimana di hosok kemabago kamata?

0: Radio.
1: Sabi ang Viva Zority, o nga toko, antok ka daw ka matano po.
2: Ito sa himbahan, boss, kadasan?
3: Saba VFM, naikot minasi, o swaw tamoy mo.
4: Kasahimbahan, boss, kadasan? Naikot minasi. Naikot.

0: mula ng ogu.
1: Na, kivavago.
0: Kalamazan kamatan, na iti no vago. Bah, ano pa ni vago? Ada hivay makinangaw hozo kamatan id kasahimban. Bos, kanazan.

Sunung patura tang kangaw ko, day damin. Day gulita. Day kopisan. Tayo nang mo ko na po, kada hivay. Makinangaw tamo mo ko sa himbahan, boss kadazan. Iko his kozo, na ikat pinasi. Aswaw tamo yun.

pinay ko nga vi, o samok to kono, konduk idga na tutupon, kapal tutumuhut, som pumagunan, kota kinabalus sabang. Mantap na din no, manong koto huwot, zikoy kuma, to pinay nga vi, to kakal miyang pedagay, doit ko sa himban, bos kadasan, it sabah, VFM, it frequency, si zam ngupadam duvo, titik 2FM, noy god venasi, o masuaw, tumay mo, koto huwadan, tumodono, om kopiso mo bago.

0: sua auto mai mo.
1: To be homeless man by DJ then
2: Dutch Sabah BFM.
3: Kosohin baan boss kadazan.
1: Hoy kot ginasi.
4: Dabay no jam konom dong suvab na di na inpogun toko tapi naik mga bi kapi bosyan dong suvab kapi bosyan kati hembusan na tumanud makinor ko sa himbahan bos kada zando tadaw bay no diti tadaw ko onom ko opodom onom tadaw toko na buhan manandak na kamatan buhan ko himo lumang ibuhan ko opodom onom om na day nambo ko na po timpunitid kansana na basi nga pina topiw manan na basi kinaposikan paintonda na no, tumaguvang isa pamagutan daw din na ikot pinasi na balakatan tako mantan na minamangon no, noan tako na kasibatan diti dadi iso sabab tayo pangimbasan tayo alasan ka din boss na suvay na out tako munokotohod kumada minamangon itak nga bi disi no habi na kaza intimpuriti patahuanan kumado minamangon kasahimbahan mo sa kanazan tanaw ko anam niti mega tamay mo tapinay ko nga mi maghuhi o ngaw niyo abalin panguna jam ko anam tong panminit magmahis po na ginawa makinaw na hozo tanto na hozo hozo na kamatan om tanaw bay no jam ko tu tong panminit tanod ko niti ababasan di hozo maza da WhatsApp maza da Facebook patay ko TikTok ki nakotaw na ako no TikTok intim mo niti patahodan da Pinay om hozo na nakamatan kya bah da Pinay ko nga may da oambanan patihamusan ko ko sa imbahan to ko boss kanazan iiso na din pumagunan niti kinakot ako hozo di Jonis Michael Tangin lamazo to ko tanaw kamatan suto na nozaw di Esther Clement Tubong ko kinabahan ko na kamatan. Ay sa nasubay, kasi manbos ka na zano po. Nagkat minasi, aswaw tamoy mo. Kinakot ako!

mamay do kamatan di versatiles nongo di suni temenai kung abir bay do jam ko nom opo nom ono minit nongo subab in pagunto ko kapi bosian nongo subab in timpu do kondangan po nagiti tanaw ko onom om tanaw bay do ko po nom onom buhan ko himo pengko dati ko subab na taman in kinesanon di azu di asu subab po nom dikot na iti di pia kinesanon na panang tisan ko tanaw mo niti na asa sa pos kamay ni minasam di kasadam om matapot ko sa itito in panang nongo subab misasadap umasam na pipia kinesanon do po hahabi na ko sa it kinesanon sakit ka nagi panang nongo sadap tapinay yang paling gontap hinasu dua puluh enam tahun darjah Celsius di Takabas nak sudah tahun dua puluh enam apa darjah Celsius. Tantu kau zaman tabaniti kepengunsi kau kau zah tu hahaid no no au minasam kamai di pipi minggu teka tadau au minasam nadi uha uha no po kau zah pos no kau zah niti ini mak teka pemegunan teka ada ada endaman kaso kani kapinay to endaman bago da umasam kahizod bago i kapanak na kumahingkangan nga pa ingko po tapinay taguwangon tako na po iti ko po season pati amusan ko diyan pa yung zone na sumusod iti otobian tanaw tagazo kamatan mantani Richard Jolene sutano na zone ni Alice Jipanis kamatan tagingo kasimbahan mo sa kanasan na ikot minasi kani aswal tamay mo.

Kamatan togging ko di Alice G. Panis sa pinay ko. Sumusod iti omong o nisu hozo na mantan. Bos tinaw kadazan tatana. Nasisius Justin Misin kabansayan na odo kamatan. Pag-uwi na ngayon nyo hozo di Alice G. Panis na ngayon nyo nyo isa hozo kamatan dahil bos na rungos. Manta di Richard Jolin Kotobian tadaw tagaso kamatan. Kinoto ko hozo diti Nasisius Justin Misin kabansayan na odo kamatan.

Alala, hish, odoy, ogumu kulita, no boboh puti bagu. Adi, namba nanzo na diti. Ay, iya kulita, pokoy na ay da suminampaping dalahan.

tabinay ko nga vi kiva diti duwa kapayhan suang hamin inatay maragay om kapayhan suang hamin kapaguna po nga namit dagay mantadi Sofia Florian Jane Florian mantadi kampung Gumbahon Duvanson Putatan papayho dom ni dupogun i Florian toy Frank Frederick di jam kosizam tahung open minit dongo sebab di tadaw kaniam kapadam himo buhan di tiko himo dadaya id hamin pangusa

om santap tampinay walis om kinauvangan nagingami dahil sadu tay ko in samok. Tuwa sa konatinan di tangon tiagak Florian tay Frank Frederick na tanaw kaiso ko panambaho buhan ko himo na daya in kamangan kampung kotiduvan duvansan putatan. Paguhoy ni no kiva po sa mayang kapatanan kau ganan tay ko paguhoy na sakon tinan di tangon tiagak ni timo na inhamin it kampung gumbahon duvanson putatan na jam ko opod do naungo suvam. May natahinasan sugut ako kapayhan suang hamin kapago na paniting ganamin na gay manta di Sophia Florian Jane Floria na manta di kampung gumbahon duvanson putatan. Papayhan na minupogon i Florian tay Frank Frederick di jam ko sizam tahungo pod binit nungo suvam di kadiam tanaw ko himo kapunam himo buhan diti ko himo in hamin po kusapan Queen Elizabeth Iso kota Kinabalu. Mantanda na kaya na diti manu papayho paganakan mo jimbul paganakan malanjum om paganakan long kimin na inabonopo na paigizon om santab tampinay walis kinuvangan nangingami na isodu tay ko insamok. Tuwa sa konatinan di tangotiagak Florian tay Frank Frederick na tanaw ka iso kapanambaho buhan diti kahimo in kahamangan kampung kotinuvan duvanson putatan. Napagunino kiba po sa mayang inhamin in kampung gumbahon duvanson putatan na jam koopon na nungo suvam.

Iti kapayhan so ang amin kumunduwa na po nga namin nagay manta ni Justina ang no manta ni Kampung Sungkanon Papar. Papayho no minupogun i Joseph Gampalin Ganggon ni Jam Kotohu misanap ni Kondiam tanaw kohimo kapunam himo buhan iti kohimo no dahil in Kampung Sungkanon Papar. Mantando no kaya daniti manu papayho paganakan ni Ganggon Mansamal na yun naman na po na pangizon sa tamtapinay kinawangan walis na gigami na isanu tayko isamok tuwasa ko natinan ni Tongotiagak Joseph Gampalin Ganggon na tanaw suvab tanaw minggu kapanam tu wuhaniti ko himo in kahabangan tuhun Christian Hivogu na jam kapanam nuvo tahung opon minit tahim tangahan daw pagundi daw kipapahin sa bayang kapamantangan na inhamin di tako tiagak nino na jam o opon no no go suvam suguta ko vago kapayhan so ang amin kumanduvo na paniti nga namin nagay matanin Justina ang namatanin Kampung Sungkanon Papar papayho na minupogun ni Joseph Gampalin Ganggon ni jam ko tahu misanap ni kaniam tanaw ko himo kapunam himo buhan niti ko himo in Kampung Sungkanon Papar. Mantanda no kaya na niti manu papayho paganakan ni Ganggon Samal na ina mo na po na pangizon santap tapinay kinovangan walis na gingami na isanu teko in samok. Tuwasa ko natinan ni Tongotiagak Joseph Gampalin Ganggon no tanaw minggu suvam kapunam tu buhan niti ko himo in kamangan tuhun Christian Hivogu no jam ko po nam nuvo tahung opon minit tahim tanganaw nga pagunino kiba po hain sa bayang kapantangan na in hamin dito ko tiagak no jam ko opon no no go suvam in kakaniti nuvo kapayhan no swang hamin.

In person ko yanan mandaragay din ko sa himan, boss kanasan montok duvo pagandakan ina ko taguvang timpu ko yanan diti siyono mantan dagay.

Tapi kung abi tadaw bay no no mo dati pananakan na lamay kamatan. Ikan ini han tokaw da iti dayo na po lamay kamatan na po Zuvon no tadaw bay no. Miso man tadi no nasatan uvang pinampang. Tadaw bay no ko tadaw ko nam niti ko panamunam buhan niti ko himo lamay manandak tadaw tagaso da kamatan nasatan uvang pinampang da daya id kakadazan donggongon. Daya in Buhavan Square, kakadazan donggongon pinampang. Tumimpun na jam ko panamduvo tangadaw di ababazan na miyampay na buuan ngavi. Mahabina ko so, ababazan ngavi na ikagazat ko so, miyaga ditipibayan unok nga daw na sa tanuvang pinampang. Dari tapinay ngabi, habina ko sa dahil uvang pinampang ikot ko no, may intong may sasi manandak po nagi na lamay kamatan nasatan uvang pinampang na taon niti dahil Buhavan Square ang pisasama na kaykot na may papaymagon buuan ngabi na pagunto ko habina ko sa in pinampang diga di tapantang Datu Iwan Benedict ikumanduvo vazon mantili tahu sabah Montili, Pamaunan, Pangindapuan, Om Pansakazan Sabah. Isin po nagi po Paliman P, isa tu apat pinampang, Om President Apko. Montok niti, tamunay katiyamusan, Nuvo Hozaw Misusut niti, tanaw kamatan di tinimungan Nuvo Hozaw Kadazan, Divas, isa Rita, Philippa, Om nagi Rita, Philippa om Frederica Mojilis. Suta na nozaw ni Jem Sham. Tadaw tagaso no kamatan. Kinangot ako.

Dago desu hozori James Sham tadau tagazo doka matan. Aisa na suvai kagazat kazadabi on na ilamai kamatan pimayan undok na daw. Om suvai kay na sugandoy na kamatan na itinay ha. Mobi na uvang pakasan na itpogun kazatan pogun. Konsikan kumadi na nga kahantoy na itimpu diti. Iaw na kahantoy kinaman bago na taon mikot. Kano no in ababazan no miyaganiti o hami na kozo kiva na pibayan tanto no kiva na gimagyadi aw kahantoy kada ko dini ginamo o no ikiguno manandak no kamatan in kozuzuvo in piunungan pisampuvan lumabay no tayin sanan. Tapi ko ngabi, adahivay jam ko tutong podminit na kauzun na pipi hozo, pihi maza na WhatsApp, kiba nagi maza na TikTok, hozo pihi niya zo, ipokyunizan na tadaw bay na. Kanaw tumiyemus, pati emusan kumiyem pa hozo niti, hozo ni Lenny James, undok nga daw. Suto na nozo ni Hazel Pentecosta Adrian Majaway, hontog kamatan, naikot na bago. Man bos kada zan dekat minasi aswal temoy mo.

Nai Kotlin amai kani tapi nai sengian mungkin ngono hozo ngavi do kadazan ho hobi do kamatan. Apa yang kopo indah mo kono po na menandak na lamay kamatan na tanaw bahay no piwa uha ay kamay di ondamon kahinasanti nan sandi yung apa di bagian lumamay lumamay om kibadi ay daman ada na po na aw katunod teka aw di kayo na mo po hiyan na mo muhi na yung mo mahik din damin mo kusan ko nasakan na po kaya tapi nai kada ka kukwazay Hansan sangin tau ndak ngamin dan sakan ko masanan i poboy on diazu inti po dalam mai kamatan ini. Kamatan menempasi sundu pisampuan poin tunun na kozo. Hozo o ito diti o mo diazu di Sara Agustin ang pidik ganay kinawa tapaw.

Tapi naik ko ngavi, naik kot na timpu na makinangaw hazaw pihi ngavi na mantan makikinangaw tangawhi. Kanangan ko sa diho, hohobi na ko sa hazaw na kamatan. Kiba nagi mo hazaw iakon ko kamatan na pinihi diho. Tadi may na awamanan, paghu na agabaste ka ongo hazaw pihi diho suniti. Anangan po na papamus na pipiya pasan mo. No, na tay mo diti mega ko sa di tampinay diti i Lucia Tati kapiwasyan na ko suvab DJ patabian tanaw kamatan kapiwasyan na idiaw kaniti DJ taswaw ka onda de katawa na Lucia i Johnny Upin kapiwasyan na idiaw Johnny Upin na no, ko suvab diti na ito mo na po kiba na sa pagkiyunizano diti o ko na tinu. Marius Morudim kapiwasyan kumatay sa nan DJ ang naging tambahot makikinagaw tangawi na Saba VFM ano Baldezo kani Marius Morudim niti Richard Minginos kapiwasyan ang usapam tanaw ko no DJ Den ang taminay ngami makikinagaw na namo na po mantan ko Richard Minginos mantan Kampung Tinduzon Sugud bitya sumusun niti mantan ni Joseph Potilo kapiwasyan kumasabi abi magkikinagaw na hibang kapabalan social niti ka mama yung nga niti hansan pa yung nga abi nung kapando nga abi iti ikotutunyaw kaya Joseph Patilo mi Florita Kinajil iganagi kapiwasyan ni diaw iminya Gansing na kabulo kapiwasyan hello DJ tabi tanaw ko na kano niti ay iminya kotohonan Tauvi na po na di, gaman tadi Wilbur na inputatan, pahamusok po itipasan ko kuma magkikinagaw na isama VFM, hansan na hinas na ko tamay mo, kani Wilbur, mantan putatan, dali na ko hamus ko na iti Wilbur, pahingagaw na nga isantam, magkikinagaw tangawhi, no, nga sumam niti. Dali taminay ko nga mi, pati hamusan ko, biyempay, hozo kapaguhu. Ipokyo ni San Diazo. Kamatan Insan Santon mata di James Kunus Pakyunizan di Flora Kunus i Majakong Majuna Vos Nunumanang Nain Mato Ku i Hozon di Bini Inus ni ka mah pintong da niti kopi masaya di diaw MJ Pakyuni Hozon i Aitando Nasip ko. Katahanan. Adi, kinawata ko. Hazaw niti.